kaskalan. Kusanin yung kulai, silumayan. Di aroma ko ka ng kukaskalan. Baka sa mga argo, kanimu, inafayam sa lahawa mo.